0: tikik. Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Usa ka makabuhay day. Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. You will your energy sa sakto nga babaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
3: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
4: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
6: DJX 500. Sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
7: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
6: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay.
6: DTX 500. Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
9: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more complements to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Sherry's Restaurant and Bar, located at the fourth floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Sherry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Sherry's.
10: Ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials. Adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
11: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. before, nakaka-4 cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka, hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offer nga supplements sa butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Morang kani ako na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, the review ko believe.
12: Uy pare, nindutag yun sa imong balay, oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod, ana?
13: Uy mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
12: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
13: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, ug daghan pa para sa balay og negosyo.
12: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
13: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
12: Sige pare, mo adto gyud ko dayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
13: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.

Importanteng pahinumdum sa tanang mudawat sa komunyon. Giawhag ang tanan nga mudawat sa santos nga ostia, pinaagi sa baba. Apan kung mudawat kini, pinaagi sa kamot, palihog kanadayon ang santos nga ostia at ubangan mismo sa pare, madre, o lay minister sa dili pamulakaw, dili na kinahanglan nga mupadaplin una aron kanon kini. Atong dawaton ang labing balaang lawas ni Kristo uban sa dakong pagtahod ug debosyon kay sa santos nga Eucharistia, si Jesucristo mismo ang atong gidawat nga lawas, dugo, kalag ug pagkadios. Important reminder to all communicants. The faithful are encouraged to receive the sacred host of the on the tongue. Those who receive in the hand must consume the sacred host immediately in front of the priest, nun, or lay minister before walking away. There is no need to step aside before consuming it. Let us receive the most holy body of Christ with the utmost reverence, dignity, and devotion. For in the Holy Eucharist, Jesus Christ is truly present body, blood, soul, and divinity.

0: Keep going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
3: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue. Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
5: Hoy Marie, may ganun ang kamot nga oy sa tong cluster meeting ganina. Nga ikaw raman gani tong nagpahinom-nom nako.
6: Ay Marie, dito ko sa BWI oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
5: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na bayad. Waman ko na ko mabantay eh. Nga diyo naman di ay karong adlawa. Niya ba sig maputlan nun niya ko ba?
6: Haso, lakaayo.
5: Tay pa Marie ha, wade ka makahibaw. Nga po hindi man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
6: Sagod eh Marie, usay butpasabot ni mo sa payment partners ba?
5: Ang payment partners, Marie, mao mga bangko o establisimento nga mahimong mudawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
6: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Marie?
5: Ikaw, Marie, oy, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mudawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establisimento nga mao ang M. Lulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited bayad centers mudawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Marie, dadon og ipresentar ang bill sa BWI na imong bayaran. O dawato nila, Marie, katurang bill, ha? Ngawa pa mula pa sa due date.
6: Ah, naghaman na itaong kapilian, Marie. Hindi na kinahanglan mo at ito pa sa BWI office.
5: Nakapag yun, Marie, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet. Ilabi na sa Land Bank o sa Security Bank. O mahimo sa Marie sa GCash. Pinaagi sa pasilidad sa Security Bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa Land Bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone. Pwede na kinahanglan hanglan namo na sa ilang buhatan ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa M. Lulier, Palawan Pay ug ang bayad centers.
6: Padya ka mare. Mao ba? Bisag sa cellphone lagi. Pwede na ta mabayad.
5: Ito ta ko dai na. Tinuod na mari oy. Nindot kayo. Wa naman gani na akong gibuhat ron. Kun asa ang pabor nga bangko og establisimento sa ako mga lakaw, adto ra po ko mabayad. Aron anay langan ba sa oras? Paminawa ra ko ning ilang programa sa radyo mali. Isige ba na ilang balik-balik. Kagihi mo na sa BWI aron paghatag udog ang serbisyo aron mahatagan og kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan.

0: Hala, ka-nice.
1: Wow, nice.
0: Ka-nice ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and gluta-IVy drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
1: And introducing Nice Skin Skincare Line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
0: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
1: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
2: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
1: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: EXL Makabuhay Health Hour.
7: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan dahil bibigyan natin yung mga oras sa susunod na minuto ay papasok na po ang texter segment. Pero para sa mga gusto pang humabol na magtanong, maaari kayong tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Huwag po kayong mahiyang mag-share ng inyong mga health concern, ha? Alright, we have another text, Sir Doc Len. Magandang araw po sa inyo. Kagagaling ko lamang po sa operasyon dahil po sa sakit sa bituka. Meron po akong ileostomy, yung bag po sa tiyan na para lumabas po yung dumi. Nahihirapan ako sa diet ko at pakiramdam ko mahina po ang katawan ko. Ano po ba ang may papayo po ninyo? Evelyn from Surala. Ma'am Evelyn, no, ang ileostomy ay isang surgical opening abdomen na kung saan ay dinadaan po yung waste papunta sa ostomy bag. Common ito kapag nagpatanggal po kayo ng bahagi po ng intestines. Natural lang po talaga na nakakaramdam po kayo ng adjustment physically and emotionally. Ang main concern po dito ang nutrient absorption, hydration at immune support. Dahil shorten po ang digestive tract, mas prone po tayo sa dehydration, electrolyte imbalance at malnutrition. Importanteng uminom po kayo ng maraming tubig at electrolyte na mga inumin. Kumain po kayo ng soft food, easily digestible food like soups, banana, rice or oatmeal. Iwasan po ang oily, spicy at high fiber foods na pwedeng magdulot po ng irritation at mag-ingat po mismo sa infection sa paligid po ng stomach. Magsimula pong gumamit po ng EXL Makabuhay Capsule. Ito ay may moringa, asitaba, lagundi at guyabano. Mayaman ito sa vitamins at minerals at phytonutrients at tumutulong na mag-replenish po ng nutrients at palakasin po mismo ang immune system. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay may spirulina, psyllium husk at mangosteen na nagbibigay po mismo ng antioxidant at digestive support para makatulong po sa detoxification at energy. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 2 times a day before meal. EXL Makabuhay Black Coffee naman once a day. Alright, we have another text. Sir Doc Glenn, gusto ko lamang po magpapasalamat. Ako po ay may cervical cancer at sobrang hirap po na pinagdaanan ko. May araw-araw na hindi ko po kayang bumangon dahil po sa sobrang pagod, pananakit at pagbaba po ng resistensya. Pero mula po nang uminom ako ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, unti-unti kong nararamdaman ang pagbabago, mas lumakas po ang katawan ko, nababawasan ang pamamaga at mas magaan ang pakiramdam ko. Hindi man instant po ang cure pero malaki po talaga ang tulong laban po sa aking sakit. Maraming salamat po, Rian from Surigao City. Glory to God, Miss Rian, no? Napakalaking bagay po yung pagbahagi po ng inyong karanasan sa pakikipaglaban po sa kaso po ng cervical cancer. Malaki po talaga ang naitutulong ng EXL Makabuhay Capsule kasi lagi natin nga sinasabi na anti-inflammatory at antioxidant properties yung kombinasyon po ng EXL Makabuhay products. Ang mga sangkap gaya po ng turmeric, ginger, garlic, moringa, guyabano, mangosteen at spirulina, ito ay kilalang kilala sa pagsupo ng oxidative stress na siyang nagpapalala mismo ng cancer cell damage. Dagdag pa dito, ang mga ito ay tumutulong sa papalakas po ng immune system para mas lumaban ang katawan laban sa abnormal cell growth. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay ng natural energy at immune boosting nutrients na nakakatulong sa overall wellness. Pagpatuloy niyo lang po yung tamang dieta, ha? Mataas na gulay, prutas at regular na pagpapahinga. Iwasan po ang stress, ha. Ang EXL Makabuhay products pwedeng uminom po kayo katulad ng mga ganitong klaseng cases po, no, ng 2 o 3 kapsula 3 times a day before meals at 1 baso o 2 baso po ng EXL Makabuhay Black Coffee bilang suporta para sa iyong kalusugan. To summary po mga kamakabuhay, buhay ng EXL Makabuhay products na makakatulong. Bakit nga ba? Kasi nga, tintinan natin, katulad ng lagi kong binabanggit sa ating programa, it's because of anti-inflammatory action. Dahil po sa ingredients ng turmeric, ginger, moringa, cinnamon, nababawasan po ang pamamaga. Katulad na lamang na binanggit natin kanina na tonsillitis, pagkakaroon ng nerve inflammation sa Bell's palsy, at ang pagkakaroon also ng bowel irritation sa ileostomy. And of course, pangalawa, pinapalakas mismo nito ang immune system. Pero itong antimicrobial properties, dahil po sa garlic, neem plant, guava, vitamin C, spirulina, mangosteen, na kung titingnan natin, pinoprotektahan mismo ang infection sa katawan. Nerve and tissue healing, B vitamins, ashitaba, ginseng, ATP peak at HMB na tumutulong sa nerve regeneration at muscle repair. At ang panghuli kung titingnan natin, nutrients and energy support, dahil meron po siyang moringa, purple kern, spirulina, dagdag sa vitamins and minerals at para masustain ang kalakasan at mabilis ang recovery ng isang pasyente. Kaya po mga kamakabuhay, tandaan po natin ha, ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee, hindi man po ito gamot, pero bilang wellness partner, nakakatulong silang bawasan po ang grabing araw-araw na pamamaga. Pinapalakas nito ang ating immune system at of course, napapabilis po ang ating recovery. Always remember, the body can heal itself and let's respect our body to their own process. Lagi pa rin pong kumusulta sa ating mga kapatid natin, mga medical doctors, at sundin po ang tamang lifestyle para sa mas mabilisang pagkagaling. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama sa araw-araw ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico. God bless us all.
8: What's up, Doc?
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ako dai si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakit-an ako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang Sugar Troll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugar Troll tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang Sugar Troll mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugar Troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Dinggong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
3: I'd be lost without you.
2: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo ulit.

0: Ako dai si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Ug sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
3: I'd be lost without you.
2: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo ulit.

0: Pharmacy.
1: Fast Pharmacy.
2: Di kalidad ng produkto sa barato nga presyo.
3: Uy pare, nindota yun sa imong balay, uy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tanawon. Asa ka nagpagtaod, ana?
4: Uy mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
3: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
4: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, ug daghan pa para sa balay o negosyo.

0: nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building?
1: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at Bangagid siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sa't ka ma-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
0: Sige pare, muadtugid ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
1: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
2: Hala, kanay!
3: Wow, nice!
2: Kanais ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
3: And introducing Nice Skin skincare line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
2: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
3: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
2: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
3: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
4: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Dahil nakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayaw pasagdin yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: merit was missed.
1: Bohol, usa sa mga nindot nga lugar sa Pilipinas, nga dunay mga whale sharks nga atong makita sa kadagatan. Aron mulugway pa ang kinabuhi sa mga whale sharks, ato silang atimanon. Dilit na magpasagan og pagkaon nila.
2: Love your whale sharks. A reminder from Tarshier Foundation. Oh,

0: Hinab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime. Anywhere.
3: Drink light. Live light.
4: Drink responsibly.
5: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with

GX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa misa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
1: What ako!
2: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilab yan! Delicious.

0: Ako dai si Rain Galvet usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tagna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, Mare, nanon man na akong kinugos nga gahilak man.
3: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopiran, dahil ninyo si Junjun, Mare.
3: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon migi bayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mare. At tudad as si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mao ba, Mare? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
3: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases, na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital, OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
6: Stand in your confidence. We see you, sisters. Gandang, ikaw na ikaw. Let's be louder. Let me hear you say, come together. This

0: Sobrang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, muli hukngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paoperahan din ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na dyan na nga, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
6: ACE Medical Center Bohol.
5: Kasaligan mo.
7: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases, na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital, OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
8: Stand in your confidence. We see you, sisters. Gandang, ikaw na ikaw. Let's be louder. Let me hear you say, come together.

kapag Sunday, retro tayo sa KISS 102 FM. Retro Sunday, diri lang sa KISS 102 FM.

The new Kiss FM 102.3 is 5:24 in the morning. Yes, at tara mga ka-kiss na tariha. Good morning, yung tanan. May pagbango de ay, bango na katong mga estudyante de ang nakatulog pa. So, sinilaan si Koroni kagabi ba? O siguro ang lugay nakamata. Lunes, taro na, Lunes. Why kapoy-kapoy? E, balik na sa tasa atong mga normal nga buluhaton matag-adlaw mga ka-kiss. Yes, Cyrus the Virus checking in until 9 in the morning. So, uban-uban ta dire hangtod alas 9 sa buntag. Yes, while nag-andam mo diya sa iyong mga andamunon, naminaw mo sa Kiss FM sa mga music and latest news update. Yay! And ang atong weather update karong tataon, huwag ang atong health tips gikan ni Doc Glenn sa EXL Makabuhay atong Health Hour. Yay! Yes, at tangi karong tataon na. Huwag sa tanan mga nag-birthday karong adlawa, happy birthday niyon tanan. Yay! Yes, at sa tanan mga mag-birthday, huwag ma-advance happy birthday. And belated happy birthday to Engineer Ondoy Bacamante diha sa Barangay Buol. Salamat kayo, Engineer, sa imong hiatag day. Thank you kayo sa mga Bacamante family. Salamat. And may papaminaw yung tanan diha atong mga listeners worldwide nga naka-tune in sa Kiss FM sa tanan-tanan nga mga gipangtugnaw kay nauwanan in town kagabi. Maulagi na. Nang-uwan na gito balik. So, nagsugod na sa mugbukot sa yung habol diha. Maulagi na ron. Gamay lang laging uwan, mabugnaw ng balibot, ganahan na magbukot-bukot o habol. So wala, ginatugnawa, giigang yun na, pasumangil na siya ba? Mawalagin na ron. Good morning sa tanan mga kakis, 5:26 in the morning sa tanan mga nag-birthday. Happy birthday!

0: Chicken at the Atihan J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atihan Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atihan, mapapasayaw ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles every day. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Every day, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!
0: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready. The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset. Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. Get practical money lessons and powerful insights for a better financial future. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and New Kiss FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
2: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
3: The verdict is in. The Boholana Radio audience have once again spoken.
0: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
3: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
0: Sa among mga kakiss,
3: sa mga kabarangayan,
4: number one,
0: kalungsuran,
4: number one,
3: and in the city of Tagbilaran,
4: number one,
3: thank you for making us number one.
5: The number one hit music station, Kiss FM.
3: Kiss Pandesal.
6: The new Kiss FM 102.3. Yes, it's 5:32 in the morning. Karon tataw ra katong latest weather update. So ato i-check karon na si Sir Leonard Samar, mga kakisa. And atong mga kakisa diha nga naminaw karon, good morning sa tara mga naka-Facebook Live karong mga orasa. Yes, may papaminaw to Ma'am Nita Valderosa from Canada. Thank you so much, Ma'am Nita Valderosa. Yes, always ginigya sa buntag. Maminaw sa Kiss FM. Sa tanan-tanan mga listeners nato worldwide, sa tanan mga listeners ka naminaw sa Kiss FM, good morning, 5:33 na. Bango na, bango na. Ato mga frontliners diya, may papaminaw. Ato mga security guard on duty karong mga orasa, good morning yung tanan diya. Mayong pagpaminaw sa tanan-tanan mga listeners ka naminaw karon. And ato mga nagi-TikTok karong mga orasa, nagi-exercise, ato mga naga-pickleball sa yung buntag. Ato mga listeners sa diha kadaminaw karon diri sa Dalikiat 24 oras to SG Money sa Hulan, may papaminaw diha SG. Bangon na. Yes, kumusta ni SG Mano sa Hulan diha? Naga-duty ba si SG karon? Good morning nimo diha SG, may papaminaw. Sa tanang mga listeners nato diha sa Dalikiat 24 oras. And ato mga listeners na binaw karon sa South Cebu and diha sa La Arena City Hall, may papabinaw sa ato mga listeners nato diha. Yes, good morning yung tanan. May pagpangape. Speaking of coffee, mga kakis, switch to EXL Coffee ta. Arito sa nindot nga kape nga daghang benefits nga makuha sa yung lawas. Yes, daghan nga mga nindot o vitamins at mga minerals like ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Black Coffee. Yes, saka ito mga nag-coffee karong mga orasa, karong nag-aon o pandisal liha sa gulan niyo o EXL Coffee na nindot kayo. Daog na na. is a healthy coffee, mga kakis. So, atong mga kakis, nato riha, garaminaw karon. Good morning. Diha sa Manga Fishport, Manga Public Market. Nga sayo naglatad sila mga paninda diha. And also sa tanang mga listeners po, naminaw karon diha sa Kogon Terminal, Kogon Public Market. Nga sayo kay naninda ang ato mga suking tipaminaw diha. And there is Dao Central Market, Dao Integrated Bus Terminal. Sa tanang mga tenants diha, sa tanang mga nagbukas na, nag-abri na sa ilang mga paninda. And naglatad na sila mga paninda diha. And nag-andam na sila mga restaurant, mga karinderia diha dapita para mo serve sa ato mga customers. Salamat kayo yung tanan. Well, naminaw mo sa Kiss FM, nagiluto pa ang uban diha. Yes, yeah, salamat sa tanan mga kanunay naminaw sa Kiss FM. Kato mga mo text diha, kato mga magpag-greet. Text lang mo sa atong number 0938-809-2808. Atong balikon ha, 0938-809-2808. O, pwede sad mo mo request sa inyong paborito nga mga kanta diha, mga sayaw nga kanta ning sa iyong kamuntagon, mga kakis. And yes, health tips ni Doc Glenn, atong paminawon unyang tataod, mga kakis, kay dako kayong tabang ni atong health tips ni Doc Glenn para natay mga idea, natay mga makuha mga pagtulunan para sa atong mga proper nga mga pag-diet or proper nga pagkaon or unsay angay likayan nga mga bawal nga mga pagkaon kung duna nakaanang sakita, mga kakis, di ba? Yes, so, tara mga estudyante nato diha po, naminaw karon atong mga teachers, si ma'am, si sir. Nag-andam na sila mga dadunon padulong sa tag-sa-tag sa katulungaan. Good morning, yun tanan diha. 5:36 in the morning. Here's something from Masculados, Jumbo Hotdog on Kiss FM.

0: XL Makabuhay Health Hour.
1: Isang mapagpalang araw sa lahat nating mga kamakabuhay. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong kagapay sa mas malusog na pamumuhay mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Para sa episode natin ngayon, bibigyan po natin ng pansin ang alopecia, isang unusual na panlalagas po mismo ng buhok. Ano nga ba ito? Saan po ba ito nagagaling? Paano ito nangyayari at bakit nagkakaroon tayo nito? At isang kondisyon na hindi lamang po bastang isang simpleng problema sa buhok, no? Kundi madalas na nagiging dahilan po ng hiya, stress at pagkawala ng piyansa sa sarili. Ito yung tinatawag po nating alopecia o mas kilala bilang isang panlalagas o pagninipis po ng buhok. Ito ay isang medical term para sa hair loss or pagkalagas po ng buhok. Hindi ito basta simpleng nalalagas lang na tulad ng nagsusuklay ka, no? Kundi isa tong seryoso. Ito yung pagkawala ng buhok sa anit, even sa mukha, at minsan pati na rin sa buong katawan. Marami pong klase po ng alopecia at bawat isa nito ay may kakaibang factors. Una po dyan yung tinatawag nating alopecia areata, isang autoimmune condition na kung saan ay inaatake mismo ang immune system, particularly yung hair follicles, na kung saan ang ugat na pinagmumulan po ng buhok. Nagiging resulta po nito ang mga bilog-bilog na patches na kalbo. Minsan naman ay biglaan. Pangalawa, ito yung tinatawag nating androgenetic alopecia. Kilala rin bilang isang male pattern baldness or female pattern baldness. Sa mga kalalakihan, nagsisimula ito ng unti-unting pagninipis sa noo or even sa gitna po ng ulo hanggang sa tuluyang nawawala na talaga. Sa mga kababaihan naman ay unti-unting nagninipis yung buhok nila pero bihirang magiging totally kalbo sila, no? Yung pangatlo naman yung tinatawag nating telogen effluvium. Ito naman yung uri po ng isang hair loss na dulot po ng stress. Or even operasyon at pati na rin sa panganganak o panggagamot. Yung tipong ang buhok nila, yung biglaang napapasama sa rest phase at sabay-sabay nalalagas, no? Yung pang-apat naman na klase po ng alopecia, yung tinatawag nating alopecia totalis at universalis. Mas malala po ito, ha? Ang totalis ay pagkawala po ng lahat ng buhok sa anit, habang ang universalis naman ay pagkawala ng lahat ng buhok sa buong katawan. Mas delikado ito, mas nakakatakot to, diba? No? Yung panglima naman na klase po ng alopecia, yung tinatawag nating traction alopecia. Dulot po ng sobrang paggila po ng buhok gaya po ng ponytails, braids or hair extension. Ayan po, sa mga nagpapahila po ng buhok, it may cause alopecia. Kaya po sa mga kamakabuhay po natin dyan, yung mahilig na binubunot po yung buhok, naku po mga kamakabuhay, ito po yung malaki ang possibilities na pwedeng mag-cause ng alopecia. When it comes to the natural lifestyle approaches, no, importante po talaga ang balancing dieta kasi ika nga, nagre-represent ang ating buhok sa minerals at vitamins na meron tayo ngayon. Kinakailangan po mga kamakabuhay

0: Buhay na pumili tayong mga pagkain na mayayaman po sa protina, leafy green vegetables, prutas at bitamina. Stress management, importante po yung yoga, meditation, and even deep breathing exercise. Although, napakahirap talagang iwasan ng stress po mga kamakabuhay. So, at least, meron tayong mga bagay na kailangan po nating bigyan po ng pansit sa ating katawan. Proper scalp hygiene, dapat panatilihin po maging malinis at hindi rin po sobra-sobra sa chemical. Regular scalp massage para dumaloy po ang dugo. And of course, alam naman po natin, aloe vera gel, langis po ng niyog, makabuhay plug. Well, post muna tayo dyan ha. EXL All-in-One Skincare Oil ay may mga sangkap na katulad na binanggit ko po sa inyo na nakakatulong sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Gamit or ipahid lamang sa apektadong parte ng panlalagas. Much better, picturean nyo nga before and after para makita po natin ang pagbabago after 3 months gamit nyo po yung EXL All-in-One Skincare Oil. When it comes to the wellness management po mga kamakabuhay, kumain po ng mayayaman sa iron tulad po ng malunggay, spinach at karne. Uminom po ng sapat na tubig para laging hydrated ang follicles. Iwasan po ang excessive hair treatments gaya po ng bleaching at dying. Matulog po ng sapat at least 7 to 8 hours araw-araw. Maglaan po ng oras sa relaxation para bawas stress. Umiwas sa paninigarilyo at sobrang alcohol. Now the question is, paano naman nakakatulong EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee? Pati na rin ang paggamit din also ng EXL All-in-One Skincare Oil sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Para maging fair naman po sa lahat ng ating mga kamakabuhay kung bakit ito nakakatulong at kung bakit marami sa ating mga kamakabuhay natin ay nakakaranas ng magandang epekto ito sa kalusugan, ang lahat ng yan ay ating aalamin sa pagbabalik po ng ating programa. Kaya stay tuned para lamang sa konting paalala.
1: What's up, Doc? Maayong panglawas, bato.

0: maka Buhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapo, o sakit, kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL. Maka Buhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At balik po tayo sa katanungan kung ang EXL Makabuhay Capsule ba, EXL Makabuhay Black Coffee at EXL All-in-One Skincare Oil ay nakakatulong sa mga may alopecia cases at kung bakit marami sa ating mga kamakabuhay din also na nakakaranas ng magandang epekto nito sa kanilang kalusugan. Well, anyway po mga kamakabuhay, alam naman po natin na ang alopecia ay may iba't ibang sani. Genetic, hormonal imbalances, stress, nutritional deficiencies, and even autoimmune attack sa hair follicles. Kaya ang tamang approach ay hindi lamang simpleng pampakalma sa buhok, no? Or pampakapal sa buhok, kundi holistic, internal support, immune system and circulation, nutritional balance, and even external scalp nourishment. Dito po pumapasok po ang synergy ng tatlong EXL Makabuhay products from EXL Makabuhay Capsule, internal repair at immune support. Ang EXL Makabuhay Capsule ay puno po sa anti-inflammatory, antioxidant at nutrient-dense botanicals. From immune modulation at anti-inflammatory effects, isa sa pangunahing dahilan po ng alopecia areata ay ang autoimmune attack na kung saan ay inaatake po mismo ang sariling katawan ng hair follicles. Ang turmeric, ginger, serpentina, neem plant at makabuhay ay kilalang kilala sa may kakayahan silang pababain ang chronic inflammation at ayusin po ang immune response. Kapag humupa po ang inflammation, mas nagiging peaceful ang environment ng hair follicles kaya mas malaki ang chance na tumutubo ulit ang buhok. Nutritional foundation, may mga sangkap po na mataas po ito sa vitamina, minerales gaya po ng malunggay, ashitaba, B vitamin. Ang mga ito ay kilalang kilala para magbigay ng iron, folate, zinc at protein building nutrients na kinakailangan sa hair growth cycle. Tandaan, ang buhok ay gawa po sa keratin, isang protina. Kaya kapag kulang tayo sa nutrisyon, madali pong nalalagas po ito. And of course, nag-i-improve po ito ng circulation. Cinnamon at garlic ng EXL Makabuhay Capsule na supported with better blood flow. Kaya mas maraming oxygen at mas maraming nutrients. Kaya nakakarating ito sa anit. At kapag mas malusog ang daloy po ng dugo, mas nagiging aktibo ang hair follicles. Sa madaling salita, ang EXL Makabuhay Capsule ay tumutulong from the inside, pinapakalma ang immune system, binibigyan ng nutrisyon ang buhok at pinapabuti po ang daloy po ng dugo. While on the other hand, the EXL Makabuhay Black Coffee naman, it produces a lot of energy circulation at cellular regeneration. Kung ang EXL Makabuhay Capsule ay nakafocus sa immune repair, ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay ng energy at cellular support para sa mas mabilis ang recovery from blood circulation at oxygen delivery. Ang EXL Makabuhay Black Coffee has Arabica kasama ang cinnamon at ginseng na tumutulong sa pag-improve po ng blood circulation. Kapag maganda po ang daloy ng dugo, mas maraming nutrients, mas marami ang oxygen na nadadala papunta sa scalp at hair roots. Isa ito sa pinakamahalagang factor ng hair regrowth. Kung titingnan po natin, bawat produkto ay may kanya-kanyang papel, no? Ang EXL Makabuhay Capsule, inaayos mismo ang immune system. Binibigyan ito ng nutrients ang katawan at pinapabuti po ang daloy po ng dugo. EXL Makabuhay Black Coffee naman nagbibigay po ng energy at antioxidant para sa cellular regeneration at mas mabilis na nutrient delivery. Ang EXL All-in-One Skincare Oil naman ay direct nourishment at scalp protection para maging healthy ang environment ng pagtubo po ng buhok. Kapag pinagsama mo itong lahat ng ito sa araw-araw niyo pong ginagamit, nagbibigay po ito ng holistic approach sa alopecia. May panloob na suporta, immune system, nutrition, and circulation. May pang-boost pa sa kalakasan and of course, antioxidant upang maprotektahan ang ating katawan sa kahit anumang klaseng uri po ng free radicals. May panlaban din na protection sa scalp care. Ito yung dahilan kung bakit mas epektibo ang kombinasyon kaysa sa isang produkto lamang ang paggamit. Mga kamakabuhay, ang alopecia ay hindi madaling harapin dahil nakakaapekto ito sa physical appearance, emotional na aspeto ng tao. Pero sa pamamagitan po ng holistic approach, gamit ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee, at EXL All-in-One Skincare Oil, natutugunan po natin ang tatlong pangunahing pangangailangan po ng buhok from immune balance, nutritional support, at healthy scalp. Ang synergetic effect ng mga ingredients na nagbibigay po ng scientific foundation, kaya nilang tulungan ang hair follicles na lumakas, makarecover at muling mapatubo ang buhok. Mga kamakabuhay, tandaan po natin na ang ating kalusugan ay hindi lamang po nasusukat buong may nararamdaman tayong sakit, kundi kung paano natin inaalagaan habang maaga pa. Kaya kung isa ka man sa mga nabanggit po natin, kung may kilala kang may ganitong klaseng uri ng karamdaman na kailangan po ng sapat na nutrients sa katawan, isa sa mga hakbang para ayusin po ang ating kalusugan, huwag po nating hayaang lumala ang karamdaman. Magpakonsulta sa ating mga eksperto at samahan po natin ang mga natural at holistic approach sa pamamagitan ng tamang pagkain, ehersisyo, pag-iwas sa stress at pagsuporta ng mga herbal products na aprubado at epektibo mismo sa ating kalusugan. Sama-sama nating harapin ang mas malusog na bukas. This is Dr. Glenn Sanico na lagi nagpapaalala, maging malusog tayo, maging masaya at talagaan natin ang ating sarili. Dahil sa bawat araw na puno ng lakas at sigla, tayo ay mas malapit sa mas maliwanag na kinabukasan. Tandaan, may buhay ka sa makabuhay. Hanggang sa muli, ingat po kayo at God bless us all.
0: EXL Makabuhay Health Hour. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Time check, mga kakisik, 16 in the morning. Yan sa tanang mga ka-EXL Makabuhay mo. Ito itong EXL Makabuhay Health Tips karong adlawan ni Doc Len. O unsay mga nakuha na itong mga benefits at itong mga pagtulunan gikan ni Doc Len sa EXL Makabuhay. Salamat kayo, Doc Len sa EXL Makabuhay, mga kakis na to. Ang EXL Makabuhay products inyo na mapalit diri sa Kiss FM, Biintig Street, Tagbilaran City o guban nga mga suking butika diri sa Lalawigan sa Bohol. O gusto sa inyo mapalit na mga kakis ang EXL All-in-One Skincare Oil o ang EXL Capsule, mga kakis, protektahan ang atong kaugalingon batok sa dengue. Kay grabe na kayo naglaganap ang atong mga dengue nga sakit karon, mga kakis. Doon ay proteksyon na to ang maong EXL Makabuhay. Gamitan ninyo ang EXL All-in-One Skincare Oil o ang EXL Capsule, mga kakis. Katong mga nagluya diha, minus og energy o minus ang immune system o gusto mo suporta sa iyong lawas, dugang immune system nga makapaboost na to, mga kakis. Tumar mo sa EXL Capsule 3 times a day, mga kakis, o ang proteksyon na to o batok sa dengue sa ang EXL All-in-One Skincare Oil. Ang EXL Makabuhay products inyo na mapalit diri sa Kiss FM, BNT Street, Tagbilaran City o guban ng mga suking butika diri sa Lalawigan sa Bohol.
4: Makabuhay day! Di lalim na mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigo stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:07 sa buntag.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itangyay sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Tingala, maing buntag, gininausap ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Itong gini sa maing tingawa sa Island City Mall. Hinikay gandam sa mga gisaligan, tighipo sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
2: Okay, si Glior Colio, ang friend mo forever.
0: Amo hatod sa mga balita, karon sa itong mga uluhan. Konfirmado ang grabing congestion o kagubot sa mga pasyente diha sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. Diin, nasusihan kini sa DYRD Bohol Chronicle team, kapin sa usa ka gatos ka mga pasyente ang anaa diha sa gawas hangtod sa driveway sa mga tambalanan.
2: Mark, mag-

0: Magnifico magsayo na pilde siyang away batok sa Amerikano buksidor ni atong Sabado dito sa Las Vegas. Samtang laing bulanon nga buksidor nga si Rigi Suganob may paluka pa pinagi sa knockdown siyang kontrang buksidor obo sa IBF Light Flyweight Division ni atong Sabado sa gabi.
1: Samtang ang viral dito sa social media, pompano tag 1,500 pesos nakakuha kini o klase-klaseng reaksyon sa publiko.
0: Uwa na sinati sa dakong bahay sa Bohol. Kagabi samtang unang Domingo nga giambo sa mga simbahan ang Horacio Imparata ato sa mga misa kagahapon.
1: Padayon, kamas sige-sige na ning rotational brownout. Dinis atong lalawigan, gumikan kinis kakuwang sa supplies, kuryentes, Visayas Grid o ang pagkataas usap nga konsumos kuryente, gumikan sa sobrang init sa panahon.
0: Patay ang usa ka motorista human nagkabangga sa usa ka pick-up nga sakyanan kagahapon dito sa Barangay San Roque, Maribohok. Samtang kritikal ang laing motorista human nagkabangga og laing motorsiklo dito sa lungsod sa Butuan.
1: Installation sa bagong obispo nga si Bishop Bay Varquez diha sa Diocese of Tagbilaran. Nakatakda kini karo October 27 diha sa St. Joseph Cathedral.
0: Balita sa negosyo, deposito sa mga bangko din sa Bohol, misaka o gapin sa 18%, din mas dako pa sa economic growth sa Kabisayan, kinimatod pa sa PDIC.
1: Lamdag ang kaugmaon sa 19 ka mga batanon sa natan sa art, human kini migawas sa ilahang manindot usab ng mga workshop atol kini sa Oswag Alampat. Art workshop o banusab sa naila ng bulanong artist, Elvin Vitor, sa mga corporate sponsors, Bull Chronicle, Oak Island City Mall.
0: Sa balitang regional, gipa-imbestigar sa Ombudsman ang anomalya sa sangguniang kabataan dito sa Barangay Labangon o Dulho Fatima, Lakbayan sa Sukbo.
1: Samtang sa kauluhan, ang leader sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim, Mindanao, nag-auhag usab sa mga butante nga mo-apil sa eleksyon karong adlaw.
0: Gibutyag ni Senador Ping Lacson nga tanaon sa Senado ang posibilidad nga formal nga ipatuman ang no work no pay nga balaod para sa mga senador nga mo-absent nga wa mananghin.
1: Samtang sa gawas sa nasod, Indonesian rescuers nagapangita kini sa balog 103 ka mga pasahero nga nawa sa Java.
0: Sa balitang artista, buntis ang aktres nga si Glyza De Castro. Dito sa Hollywood, nanganak na ang singer nga si Lady Gaga.
1: Mga itong mga uluhan sa ato mga balita, ang kompletong detalye sa amo pagbalik.

0: Good morning ni Albert Olmido, naminaw karon sa DYRD, Ma'am Ani Torregosa, Sir Chutambis, da sa Jesus Seafood Village. Si Ryan Palak, nagtanaw ka na to karon live, gikan sa Kutkutan, Valencia, Bohol. Joseph Dennis Caniete, nagtanaw po, gikan sa Corelia. Si Richie Asari, nagtanaw, gikan sa Sevilla, Bohol. Patay ang usa ka motorista human magkabangka sa usa ka pick-up ng sakyanan gagahapon dito sa Barangay San Roque, Maribohok. Samtang kritikal ang laing motorista, human nakabangga og laing motorsiklo dito sa lungsod sa Butuan. Atong paminawon ang report ni Alaga June Gutierrez.
1: Ay nga nalangat sa Maribohok Community Hospital ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo may kinimi bangga og sakyanan dito sa lungsod sa Maribohok. Ang driver nga namatay gipailan nga si Junjun Salimbot, 35 anos, nakapuyo sa may barangay Giwanon sa lungsod sa Maribohok. Sa tuwa na siran kagahapon sa maras 4 sa iyo nga kapunan nga kini nga driver gikan kini sa lungsod sa Antikira ug si iya naunta pagpapauli lulan sa gidang nga motorsiklo pag ambot kay sa may Redland sakop sa barangay San Roque Maribohok tapos sa may gasoline station tungod lagi kusog ang dagan ani nga driver ni bangga kini sa iyang ikwintro nga sakyanan ug sa tuwa usab nga nasayran basi usab sa mga residente ang nakakita atong hitabua. Buntag ato ang gisusi niya sa Maribohok Community Hospital kaning driver nga si Junjun Salimbot nakaangkong ni grabe pagkaangor siyang og lawas og may pagkabali usab sa iya nga tiil. Ay nga bain leo dagan Dresdang Liaris Medical Center ang usaka driver sa usaka motorsiklo ang makinin nakadasmag siyang nahisundan ng motor dito sa lungsod sa Butuan. Ang driver siya nakadasmag ipailan nga si John Oliver Nino Franco nga lumad kong nakabarangay Buenos Aires sa lungsod sa Carmen. Sa tuwa na siya itong adlaw nga Sabado sa mga alas 6:30 sa gabi nga kanay si John Oliver gikay kanay sa lungsod sa Butuan kung si iya na unta magpapauli lulan sa kida ng motorsiklo pag abot ko sa may poblasyon Biha Butuan. Sa tuwa nga paginabi ni Police Matthew Sergeant na yikik sa pulis sa lungsod sa Butuan.
2: Sa among inisyal ng investigasyon na sir, nga itapu na taga Butuan na napikas partido nga ay gayuturn ang katong taga Butuan, gayuturn niya huwag mamatik din ang taga Carmen na approaching kay matod pa kusok kung nung kadagal nga way suka.
3: Kaning taga Carmen?
2: Oo, taga Carmen. Ang motong bangga sila sa taga Butuan may resulta sa insidente.
3: Ang ito yung ibanggaan, wala ma onsa?
2: Wala rin mga punta sir, wala mga maindor na mga panggos.
1: Buntag ato ang gisusi ka ni si John Oliver, nakaangko ka ni grabing angol sa iyang uong lawas. Minunda nga naa ka ni sa critical nga kahimtang o palensip ka ni siya, gitiman sa tuwang mga doktor na katong driver nga iyang nalasmagan dito sa lungsod sa Butuan. Wa ni Madrid sang Galeras Medical City, minor injury ra iyang nangkon. Gik ka ni sa Lerto, sabot sir, ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang saligan sa balita. DYRD.
4: Installation sa bagong obispo nga si Bishop Boy Varquez sa Diocese of Tagbilaran nagatakda kini karong October 27 diha sa St. Joseph Cathedral. Ito paminaw siya lagad Ray Tutas.
5: Human sa hapit o sa katuig nga paghuwat, aduna na bagong obispo ang Diocese of Tagbilaran. Gitudlo ni Pope Leo XIV na itong Webes, si Bishop Crispin Boy Varquez, 65 anyos o lumad sa Sevilla, Bohol. Isip, ikawalong obispo sa Diocese of Tagbilaran. Si Bishop Varquez, mipulig ang Archbishop Alberto Uy, nga mibalhin isip arsobispo sa Cebu, nito September 2025. Sa eksklusibo nga pagiginabi sa DYRD, nagpasalamat si Bishop Varquez sa Santo Papa sa pagsalig kaniya sa pagpangulo sa diocese o giilan niya kini isip bagong hagit human sa 22 nga pagserbisyo gawa sa Diocese of Tagbilaran.
6: Una, salamat ko sa pagsalig sa Santo Papa nga butang ko sa home diocese niya kaduha kining bagong challenge kay 19 years man ko diri sa mag almost 20 years ko diri sa Marungan. Another challenge sa paniniya kay 20 years mo kunawa sa ato sa in 37 years ka sa pagkapari almost 20 years diri ko sa Marungan maning and maraw kanang hindi po nawa kayo pero at least for that number of years manawa ko di man mo permi ang di man permi ang panahon. So challenge sa pagatubang sa bagong ano maguna po nga mga responsibility sa pag, sa opisina sa obispo.
5: Lima kabuan ang milabay sukad mibawi sa iyang pagtudlo isip obispo si Reverend Father Gerardo Jingboy Sacco Jr. Pipila lamang kasimana sa wapang yang gikatagdang Episcopal Ordination. Gihangyo ni Bishop Marquez sa mga Katoliko sa Bohol nga makig-uban ganiya sa pagdumala o pagpaligon sa misyon sa simbahan sa probinsya.
6: Nagumtay gamay nga kahadlok kay bago naman pong challenge pero God is there. I believe nga it's a work of God man, so instrumental man ko di niya pasagdan niya, ang dayos sa tagbilaran po padayon na nga po sa paglampo pinag-isag na sa Ginoo. Madungan to sa paglawig, tungkol ko ninyo nga mauban ninyo nga maglawig ko sa isip ko sa kasimbahan nga tungkulian ang spirit of stewardship and synodality.
5: Si Marquez nataw sa Sevilla niya doon Disyembre 5, 1960 o naorinahan isip pari sa Diocese of Tagbilaran niya doon Abril 14, 1989. Nagserbisyo siya isip seminary formator o naghupot usab o nagkalilaing posisyon sa dioceses. Lakip ang Vicar General sa wapa siya gitudlo ni Pope Benedict XVI isip bishop sa Burungan niya doon 2007. Karon, mubalik siya sa gagalingong probinsya isip ikawalong obispo sa Tagbilaran nga gitukod isip dioceses niya doon 1941. Si Bishop Marquez aktibo usab sa CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines. Di naghupot siya o nagkalilaing katungdanan. Lakip ang pagpangulo sa Episcopal Commission on Women gikan 2019 hangtod 2025. Gikan sa St. Joseph Cathedral kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Ma Fe Mongkada Malimot. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Dennis Cabrera nagtanaw po gikan sa Corilla Bohol. Lito Maghinay nagtanaw. Chris Inking naminaw ka na to karon. Artemia Inking diya sa Tawala Panglao o si Lisa Lipio. Balita sa negosyo. Deposito sa mga bangko din sa Bohol, misaka o gapin di si 8% din mas dako pa sa economic growth sa Kabisayan, kinimantod pa sa PDIC. Atong paminaw ng report ni Zara Arcayena.
7: Misaka og 18.7% sulod sa usa ka tuig ang bank deposits sa Bohol, kapin doble sa growth rate sa Central Visayas ug mas paspas pa kumpara sa Cebu. Base sa datos sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC, misaka gikan sa 83.9 billion pesos niadtong Marso 2025 ngadto sa 99.5 billion pesos ang total bank deposits sa Bohol. Sumala ni PDIC Vice President for Corporate Affairs Group Jose Villaret Jr., usa sa posibleng hinungdan sa pagsaka mao ang pagdugang sa maximum deposit insurance coverage ngadto sa 1 million pesos gikan sa 500,000 pesos nga epektibo ni adtong Marso 2025. Matod sa PDIC, nakatabang ang mas taas nga insurance coverage sa pagpalig-on sa pagsalig sa mga depositoro sa mga bangko o sa pagdasig sa mga Boholano nga ibalik o dugangan ang ilang mga deposito. Samtang, misaka usab ang gidaghanon sa banking offices sa Bohol, gikan sa 126 nga adtong Marso 2025, ngadto sa 130, o upat kaduga nga bangko nga katumba sa 3.2% physical bank growth. Mas taas kini kumpara sa 1.8% nga regional growth o 1.6% sa Cebu. Gipasabot sa PDIC nga ang Maximum Deposit Insurance Coverage o MDIC mao ang kantidad sa deposito sa matag depositor nga gigarantiyahan sa PDIC kung mapakyas o magsira ang usa ka insured bank. Gikan sa 500,000 pesos, gipataas kini ngadto sa 1 million pesos matag depositor matag bangko isip lakang sa pagpalig-on sa depositor protection ug financial stability. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
4: DYRD 44 minutos pasado alas 7, 3 sa itong DYRD Breakfast News. Lamdag ang kaugmaon. Sa 19 ka mga batanon sa natad sa art, human kini migawas ang ilahang manindot usab nga mga artwork. Atul gani sa Uswag Alampat Art Workshop. Umano sab ni Elvin Bitor o sa mga corporate sponsors sa manalang sa Pulcranical o ang Island City Mall. Alang sa kumpleto detalye, alagad Bray Tutas.
5: Gipaduol sa mga batanong artist gikan sa nagkalain-laing lungsod sa Bohol ang oportunidad nga makat-on direkta gikan sa usa ka bulanong visual artist nga giila ug sikat sa tibuok kalibutan. Kini pinaagi sa libreng tibuok adlaw nga art workshop nga Uswag Alampat nga gipahigayon ni atong Sabado sa Island City Mall Activity Center ug gipangluhan sa bulanong visual artist nga si Elvin Perocho Vitor. Ang kalihukan giorganisar sa BCRC o Bohol Chronicle Radio Corporation sa pakigtambayayong sa Island City Mall o sa Bohol Arts and Cultural Heritage UBA Council ubo sa Center for Culture and Arts Development sa Provincial Government of Bohol. Tumong sa workshop nga matagan og access sa art education, praktikal nga kaibaw og inspirasyon ng mga batanong talento nga kasagarang limitado ang oportunidad nga mag-apil sa mga art workshop sa tagbilaran.
8: Nasa tanan, I thank God for this privilege. So, salamat po sa Ginoo kay successful ang event. Even if one day nga tipo na to ang workshop and then exhibit, pero successful gihapon ang tanan, din nagmalipayon ang mga students, nga na mga opportunities nga gina-open sa ilaha. So, ako arag yung masulti is I was so thankful sa Ginoo, sa DYRT, sa Alturas, and then sa JCI, and with Ma'am Guy, sa privilege and opportunity nga naka-workshop ko karon, no, dire. And then, as my advocacy, I really wanted to help the kids or the participants to pursue their dream as an artist or to open doors for the artistic journey nga ilang gusto maabot, no?
5: Alang kang Vitor, personal ang kahulugan sa mong proyekto. Tungod kay isip bata nga nagdako sa Sierra Bulyones, gusto sab siya nga makakat-on og painting apan wala nagtudlo kaniya. Mao kini ang nakahatag kaniya og ideya nga magpahigayon og libreng workshop alang sa mga batanong artist gikan sa mga lungsod. Matun niya, dili gyud may balaan kung asa gikan ang sunod nga bantugang pintor sa Pilipinas, busa mahimong unang lakang sa ilang artistic journey ang maong kalihukan. Gipasiug daw sab ni BAC Council Visual Arts Committee Chairperson Guy Edo Bernaldez ang importansya sa pagdala sa mga oportunidad sa art ngadto sa mga lungsod. Lakip sa mga misalmot ang mga aspiring artist gikan sa lungsod sa Sierra Bulyones, Valencia, Lila, Hagna, Gindulman o Galicia. Matod ni Bernaldez, samtang nahimong sentro sa mga art exhibition o workshop ang tagbilaran, limitado usahay ang oportunidad sa mga batanong artist nga nagpuyo sa mga lungsod. Pinagi sa Uswag Alampat, gitinguha nga mapalapad ang access sa art education o matabangan ang mga batanong bulanon nga mapalambo ang ilang talento o kumpiyansa sa visual arts. Gikan sa Island City Mall, kinisiray tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Rick Lame Palmitos, naminaw karon si Kent Warren Enriquez. Good morning. Pablo Presente Jr., maayong buntag, Elken Pumaya, o si J. De Sinilia, o si Ma'am Doris Kaloyong nagtanaw ka nato karon. Nadakpan sa kapulisan sa umay ang 27 anyos nga wanted person sa kasong child abuse. Atong paminawon ang report na alagad Cel Remolador.
9: Sa lungsod sa Ubay, gisikop sa kapulisan sa Ubay ang usa ka akusado human kini. Nasigpatan sa kapulisan dito sa Gipoy-an niini sa Porocono sa Barangay Lumangog sa lungsod sa Ubay, Sabado sa Udto. Ang akusado gila sa kapulisan nga usa ka alias Binsoy, 27 anyos minyo, nagpuyo sa Barangay Lumangog sa lungsod sa Ubay. Bitbit sa kapulisan ang arestuaran nga gipagawas ni Presiding Judge Arturo Varon Rubio sa Family Court 7 Judicial Region Branch 2 nga nakabase sa lungsod sa Ubay og Presidente Carlos Garcia pinitsahan September 10, 2026 batok sa mga akusado sa kasong child abuse 4 counts. Og ibutyag nga rekomendado kini sa piyansa kantidad sa 200,000 pesos matag counts. Kasamtangan kini karong ana sa kustodiya sa kapulisan sa Ubay ang maong nadakpang akusado. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
4: DYRD. 10 minutos, hindi pa mag alas 8. Mainitong pagtimbaya o niya pagpangumusta usab ang gipahayag ni Tagbilaran City Mayor Jane kang His Excellency Most Reverend Crispin Bay Varquez, bagong obispo sa Diocese of Tagbilaran. Gipangamoy usab ni Mayor Jane nga panalingan o kuna panalingan o niya giyahan usab sa Ginoo si Bishop Bay Varquez iyang bagong misyon sa pagpango niya pag-alima usab sa mga faithful din sa atong diocese. Gilauman usab sa mayor nga ilawom sa iyang pagpango, magapadayon usab ang panaghiusa niya pagserbisyo sa Diyos sa komunidad. Ipasiog daw usab ni Mayor Jane ang pagtuo, kaalam o niya kaluoy, isip pa pundasyon sa mga pagserbisyo. Ipahayag sa itong mayor nga andam ang City Government of Tagbilaran nga makikatambayayong sa bagong obispo alang kinis kayuhan sa Diyos o sa komunidad. Si Bay Varquez, mao na karon ang ika-8 obispo sa Diocese sa Tagbilaran.
0: Good morning ni Jesse Lucas, Archie De Senilia, naminaw karon si Charlie Presidente, Zinaida Lucas o si Jessica Lucas. Sa balitang regional, ediritso sa buhatan sa Ombudsman o sa Commission on Audit ang mga anomalya sa sangguniang kabataan aron maimbestigar. Kini ang gipadayag sa DILG-7 ngadto sa Cebu City Council kabahin sa mga reklamo sa gidudahang anomalya o wa matarong nga paggasto sa pundo sa sangguniang kabataan. Gihimo sa DILG-7 ang maong pagpasabot human mangayo og atin-awan ang probinsya ug dagbayan kabahin sa resolusyon sa City Council sa mga reklamo gikan mismo sa mga sakop sa sangguniang kabataan sa barangay Labangon o Barangay Dolho Fatima. Tungod ni ini, gitambagan sa DILG ang mga nagreklamo nga mas maayong musang-at og formal nga kaso ngadto sa buhatan sa Ombudsman nga maoy adunay gahom sa pagdisiplina sa mga opisyal.
4: Inyo na ba atin DYRD Breakfast News sa Tugini sa Maing Tinguha Science City Mall. At ang indungang balita din is DYRD, ang Ranchos Katawahan. Nagkasalamat kung may buntag.
10: DYRD, nag-una sa mga balita.
4: 9 minutos, hindi pa mag-alas 8.
11: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
12: Where?
11: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
13: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
14: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
15: Time check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
16: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Bali!

0: PGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. PGY Enterprises along B. Inting Street. Get a great deal at PGY. Your choice. Get there first.
1: Kining Balita, Pilipinas. Ito ganito sa Tire Queen, Goodyear Servitech. Your first stop in first class tire service. Nagalidad ng servisyo. Tungod kay, gipaluyuhan ka rin sa Goodyear. Doon ka ron, Tire Queen, Goodyear Servitech, Dalan, Binansyo, Pinting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Nangandam ang Philippine National Police sa mga gikinahanglan sa mga lakang sa seguridad alang kanis duha kadlaw nga transport strike. Gikatakda kini karong adlaw nga ugma nga gipasiugdahan kini sa grupong manibela aron sa pagpaprotesta batok sa padayong pagsaka sa presyos lana. Mato ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. gipahimutang na alert nga mga unit sa kapulisan sa mga lugar din gilauman kining magatapok ang mga nagaprotesta lakip ng lugar din sa Pilcoa sa Quezon City. Gimandaw